yachaita kasuchun kunashkami. Ñuka wawasha, ñuka yachachika kunataka ama kungaringichu. Ñuka mandashka kunatapish kamba shungupi wakichingi. Chashna rurashpami une watakunata sumakta kausangi. Yaki kanata, mana umah kanata.